la kuma ye se mo jange ngwa ka fa si no mani pa parce mo mla mi ani ay na bla di nyan ko po na misi mo poni ti tada na ma haya mo mla na ti mo mla ta su tira ma a presan grawo pa na mna ho ati o jangu. Hallelujah.

Ade wo nche na mafa. So an san wo wane mo nyamu wa kwimi ntime nko. Wusia so fro da yeda na ba ji an so. Wo ba kan yesama kase ni ayi nche nyara ba yi na bi a tsara ya. Erade anukai kasama ni ye.